0: Асаба ФМ.
1: Yo, Omana this year. Alhaji Akana yo kunkurunku ni ameda Black Herbal Center ano. E penyifoza se upe abuwa kwa kwenye mahera.